0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: All the hits
1: and so much more.
0: So maga.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala, libre lang na day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Bow, perte.

Sus, kapoy kay kaganina na kana si Gilis-Ilis, ano imong sinina ba? May pana t-shirt na lang ko. Ano naman po? Para itry ko nimo kung bagay ba ko sa imo. Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan nato magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may nai idea diha sa inyo, ha?
3: Ha?
2: Kinsa may nai idea diha?
3: Wala mo ka idea, sir. Oy, si Kanor.
2: Mang Kanor.

0: submit early in the morning tomorrow, okay?
1: Pandamay, proposal daw.
2: Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Angal kong mga kauban rin, boss. Kuya, panig ideas ko. Di ba na kay idea?
3: Ay, wala ko yung idea.
0: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha. Ugma, submit that one as early as 7 a.m., okay?
2: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Delikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong ako proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to o ang imo na bakal?"

0: ikaw, birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Jayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor, gwapo sa iyong motor ah. Pinipret naman eh.
3: Ay, JB, ikaw man din ah. Ako pa, mahal kay akong palitan eh. Unya kahibaw baka, kusog ka ni Budagan. Iumertikan ako ng mga bus, ng mga bachelor, metro shuttle, kanang mga yellow bus. Iumertikan ko na.
2: Mau ba? Sugang Budagan na niyo eh.
3: Ako lagod eh. Kusog ko kay kumupadagan. Kaning motor na lang daan. Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak.
2: Galinga gini mo mang kanaroy. Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta. Ako na makikwarta. Makapalit yung ani motoran eh. Ako bitaw ni gibak ridean og checks. Nabili ng checks. Kahulog.
0: Hoy, Kanor!
3: Panamay, ang akong asawa.
0: Kuhao na daw sa tagiyan ng motor. Asang susian na, ihatag na. Sige na.
3: Yes, darling.
2: Abi ba na ugimuhan ng motor, Mang Kanor?
3: Dili, oy. Nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigom ko, makakwarta ko. Ingon ani ng motor, ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Budagan. Kanang kusog kay Budagan muturan eh.
0: Sabatihan, Kanor! Hampong na po ka. Ihatag na itong susi pa! Magbalik!
3: Yes, darling! Damay, gina akong asawa ba? Ito ginapasakyon akong asawa. Lahigo na akong pangkaso na ni.
0: Unsa pa?
3: Ikaw gani ko, darling, ay uli na natin yung motor.

0: Ang Burhut Motorworks Incorporated. Burhut Motorworks Incorporated. Naghimo sa mga bigalidad ng salakyan. Ang naghahatag sa inyo sa pinakabakod, pinakamadasig, pinakabakod, kag pinakakomportable na salakyan Subo. Ang GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig. Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi. GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader, backhoe kag 10-wheeler dump truck. Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
1: Kini pwede kagahan sang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
0: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan. GA Ragutnot Sports Car. GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan. Isa sa ginapabugal na produkto sang Burhut Motors Incorporated. Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.

0: Tay.
1: Ano? Sa pagkatuntong nga batasi mo? Hala, layas! Layas sa panimalay nga ini! Sugod-subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
0: Ha? Amo na gini, ha? Ati, sige, pre, ha? Maamat-amat ko, ha? Salamat, gilipagsagod mo sa akong, pre, ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
2: Hugot pa ma.
3: Hindi tungod single ka? Malaon ka na dayon. Sa trot lang, hindi pwede nga nag-cost cutting ka lang.
4: Ang Changi Michon!
5: Pagkatos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
4: Ang Changi Michon!
5: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
4: Ang Changi Michon!
5: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
4: Ang Changi Michon!
5: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
6: Choy, may antipara ka na, nga may grado?
7: Daw ka bata pa man lang si imo mag-antipara, nga malabo na gidaw.
6: Tsakto kagit, Choy. Malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat! Nauna niyo kong apot diri sa reception sa kasal. Plaster na kay kundris lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni kiduol kay sa buffet table.
3: Babe, dinita, babe!
4: Ay, salamat, eh, bakante.
5: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, nasa. Usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Ako na nag-i-hap-i-hap ni rin mo. Galing na ako nire karon. Pangita mo nito bakante.
4: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba, babe?
5: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna dire. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, Grisel.
4: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
5: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba mabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihar ako si gig-text nila. Di man mag-repay, asa na sila. Bahala mo na muna ako na kong kaon nila. Labuwa pa itaw sa buffet.
0: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
5: Da, mau na!
4: Naka na mag-dask mag, mas hindi na yung maong kasal.
5: Hala, rikawat pa, John!
2: Kalaugaw, di ba rin yung maong kasal akong gitambungan?
4: Hoy, tinguang! Pakaulaw, magaglaw!
2: Darling, hulat ako, darling. Balintas pikas, darling. At least nakatilaw ko rin kung lami ba o dili.
4: Sige, pakahoy-kahoy, John. Kinaulawan na ka!
6: There's more sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Labo ko nang magpakasal sa imo. Pagkasal na kaya kita, kaipuhan kong gamiton ang sa imo. Hindi ko kaya. Halabaon, masasakitan ako. Tanglay na lamang ang kamot ko. Di ko patapusan ipapagibo mo. Imagine! Gachitorena, de Misericordia, y Aguardecimiento, de Madroño, y Belenza, el nave del Bautista. ¡Halabaon, apelido mo!
1: Joke only!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo! Lahat na papaparapapap more sa tanghali.
3: Araw-araw piyesta sa M.O.R.
5: More sa tanghali
2: 11 to 1 Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

0: multi pa ang computer, pwedeng mag-enter. Ikaw.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ili ka pabayot niya, ha?
1: Dili, boy. Wato gani kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Muna akong anak. Astig!
1: Salamat pa, ha?
2: Mommy, paliwag na kong sa akong pom-poms ka ng color pink.
0: Pagamay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, boss. Asa ta, boss?
3: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, magugayo, good.
2: Di ka mo sabay di ay?
3: Dili na. Oh, niyaw, 2,000.
2: Uy, pakiyaw. Gandhi, wartang malabo.
3: Ay na, Metro. Mawala nang sobra na.
2: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Abos, daw sa manin mong kauban.
3: Ahubog lang igayo. Ayon na sige nagang pangutanan, eh, musugat sa'yo mo dito, kwartahan, manggunigod.
2: Mo ba?
3: Umaga na yung pamasahe.
2: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala, ne.

0: Boss, boss. Pwede ka tulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Huwag rin laban-laban ni Kalo. Ari, labay ni mo mutindog na ni. Duda ko, ani, upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo, ni masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka, hindi ka mo tubag. Basta na nakuidusmin. Napag-ipakapin pag-abot.
1: Oh, checkpoint na sila, Sam. Checkpoint. Oh, asa mo nigi ka?
0: Oy, sir. May gabi, sir. Agi kag Davao, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo, pasayro.
1: Tama o ba? Hoy, ikaw. Asa mo ni? Ano di ba ni mo tubag?
0: Sir, pasensya na hubugay na ako, pasayro.
1: Ano mo ni hubog? Wakoy labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Usa ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
1: Usa hubog. Patay naman eh.
0: Unsa?
1: Nagkarga man dahil kaglangkoy.
0: Sir, wadyo ko kabaluan na, sir. Diplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Nahin mo sugat.
1: Ibilin na dire. Balik dito sa Davao.
0: Oh, yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Davao. Kalaskawa to tawhanar. Isahin ko na.
2: Ang kano.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Ayaw na ko sa likod. Adya.
2: Ang kano.
0: Ang langkoy. Ako yung nasa kong taxi. Panyamay.

0: Sih, sekarang kita dari sumbong sa sin sang sunog do. Kag ari diri ang tagiya sang balay nga nasunog. Pwede na to ni ma interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga na sunog ni balay mo?
1: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, guro to, ang kalayo.
2: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? Kustorya sa pocketbook?
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare. Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong pinaplano eh.
0: Gusto ko na umuwi.
1: Uwi! Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
0: Wow!
1: Gusto ko na hubarin yung panty ni Mrs.
0: Oo! Ang hot na hot ka!
1: Hindi, nakasikip na eh. Ha? Ang sikip eh. Umuwi ka na. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang! Teka lang!

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tulako.
1: Ayun tabi, tay. Daiugarin kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na dahin kalayo. Ako nga ni Kato.
2: Nomnay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dahin na magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, kain manig ni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga ilang kasap na daing kalayo.
3: M.O.P.

0: isa ka estudyante, nag-auyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala. Basi ka raw nang diskartihan niya ko ni. Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayabaw! Fuerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Daud sa maning akong mga tools na rin nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog nga nagkatagman eh dire. Kinsa may nagkatag dire eh. Nangilabot na pun mo ani akong tools na din inyo uli inyong gikatag dire. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtaponog naman po ni dire. Wa man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox. Panamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama yung kayo ni darling. Kay wala po kayo pasingot-singot. Sington magkosiging pamunit ano yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Ang ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ha, kay mo yung ikatag akong tools.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Mangkadol, matod pa sa silingan ba under the saya mong kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman?
1: Gisogo man ko niyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. O nga ra kay magluto pa ko.
0: O, oh, sana ba ni Oy?
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon. More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biya nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawa sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, migawasin mo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, pusoy man ta, darling. Oy, anak magin ang sasugal, darling. Ay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang na lang ka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutugbukas ka, Nor?
0: Darling, tinood ko din ang giingo nila. Nabaliktad yun rin ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong gitayaan. Huwag magpukan ni Sajis doon.
1: Sajis di ay, ha?
2: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Class, meron kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Wala nang sasaya pa.
3: Pag fully loaded ang kasama.
2: More sa hapon.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy,
0: ang
1: cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta, para sa imo iyan. Ta, actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko ha. Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Good Life! My only radio! Sa hapon na. More music sa M.O.R. Meron!
4: Ang alam mo lang wala! Pero meron!
3: More sa hapon!
5: My only radio!
3: More sa hapon!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa iyong baho ba? Dito ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? O, tingog-tingog po niya. Nga nung di magkamutubang. Gimigaw na kay kunin mo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon, babes. Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh. Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kansa'y police station? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mo galawan sa kong asawa, pagtarong niya, ha?
2: Wala, sir, oy, ang akong gigo na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige, sir, bye-bye, sir.

0: Tingnan lahan! Timprano ka pa nakapauli!
1: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of rock.

0: ka na naman sa tao kan tinampo nagupurot kay pasayro. Igilid ko na ang jeep mo.
1: M.O.R. Permi na!
2: Wind up like this. Mix up rock.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugot pa more!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na goodness!
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sa man, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
3: Lilagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
1: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
4: Excuse me.
1: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga ang jindin.
3: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
4: Hi!
1: Kawang man sa tagahatag eh, bisag walay takdol. Sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanda, yes, pastor. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata, tanawa na o, nindot ka mo sayaw. Lahagog langgam nga balang kiyon.
3: Alakas, tiktubuan na rabako.
4: Di ba ikaw si Mang Kanor?
1: Nailan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
4: Kaila kang Tonyo, di ba?
1: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kaila ko.
4: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo guys sa una katong nagainom mo sa balay.
1: Pandamay. Anak man din yung paring Tonyo ni.
4: Oh, kainumdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
1: Mama, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni 20, lakaw na gawat sa dyan.
4: Wala ba man ko nahuman?
1: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
3: Kanawa pa mo na nahuman. Samang ka.
1: Ade, samang ka. Pilapil mo na bakag mabayad pa. Uli, ano na.
3: Wala pa mo nahuman.
1: Sige na, uli na. Uli na. Pandamay.
5: Back to the music faster.
6: Ang bilis!
5: This is More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.
8: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty?

0: Ito, tagting ang kanit dito sang duha kalitse.
1: Ano nga, duha kalitse, tay? Kay
0: ano?
1: Kay isa malang ato, litsihan.
2: Kwerte!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
2: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kagkahapon nag-ulan, ma'am, naglabay ang truck, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, kundi physics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kuryaga ba maning jeep ako nasakyan? Kusaw pa mangudagan ang baoan eh. Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, doha ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati bahuwa pong pako. Sana ba ni Jepa ni goot pa yung kayo? Alibuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang iturel. Pwede, hinayag yung mudagan. Puriga, bagyon. Makaagin ng Jepa sunod. Di, nadyo ko mo sa kaya ni. Sumpa naging ako ni Jepa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutom sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutom? Nga patulil man ko. Ang siya pagtunin sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napay yung jeep na kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang iganga, tabla pa'y gituob na ko. Uwingan na yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, waman minama sa hero ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingala ganin ming anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan yun din yung pamilya, ipasakay yun ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeep ba ni. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya. Nindot kayo mong jeep. Hamis pa kayo. Salamat yung kayo kay ipahits ko ni mo, anong kayo mong jeep. Pandamay mo daong niya kung basing matitanos pa ko dun eh.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Pre! Naunsa naman yung taon na imong nilutuan niya, ya? Nagkaway lami naman ng kadugay. Ano yung mga sudan pati tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Naunsa naman yung taon ka, ay? Tanawa na imong giloto, mura naglamaw. Ganahan pa baka mukaw na niya, ha? Ganahan pa baka? Way lami! Pre! Puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sultan. Mau ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni. Tabag, walay lasa. Para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ingo na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya, ha? Iman ina, kanang murag itsura nga. Murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunon. Muna ikaw, ato kasi imong mam, ha? Pagpatulo pa nito kubang resipe para makakaton ka, ha?

0: daga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sang inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sakon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sang inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick,

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ikaw, kung kiss ah, assuming kung kiss ah, tanga.
2: Bow! What the?

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pagkalami sa akong tulog kagabi. Lami pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padabay inita, napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin,
2: manamay. Among silingan nga gwapa, bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo di sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon na ko na iyang kwaknet. Ako na, kora gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknet. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni kikikan na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Pagkalaba sa baho. Natambalan dyan ang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun ang dalaga. Asa man ako ni... isok-sok na ako sa akong bulsa. Ani...
4: Kanor?
2: Panamay. Ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man ang isok-sok sa imong bulsa ang akong pante? Kitado ko ba? Ha? Nara ko na imo sumulikod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, ma, ayaw, ma.
4: Ani, umuman, eh.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod single ko, choosy na ko. Sa trot lang, hindi pwede nga. I chose to be happy lang.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare, nagutambala sa Biblia nga kung magpanigarilyo ka, hindi ka makakadto sa langit.
1: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
2: Aba! Puwerte!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
3: Aanhin mo naman ang forever kung yung partner mo naman, two-timer.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint, Adria, Budaplin.
0: Padamay na checkpoint.
3: Hoy, Kanop, ikaw na saan? Dali, magunari, dali.
0: Oh, Chief, mayong gabi i-check na checkpoint day mo.
3: Malamang, maoging nami dire. Be, tuotong ko ng bulsa ni mo, be. Nagdala-dala na siya ganing bato.
4: Uy, bato mo na, Chief. Alula si Mang Kanor na i-bato.
0: Uy, Ambot ba ito, Chief? Kaya checkpoint ninyo. Nandiyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun na.
3: Dali, bebe. Malditong yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso. Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chief? Kadadakob ni mo sa kuha. Nandiyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin abrihan, ibutang sa niduro. O, giplas na yun. Anya, oh, charan!
3: Oh, ingon ana raday na. Ah, dakpon gihapon ta ka kay dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang ibigin siya, naibigin siya.
3: Dali, dadere.
0: Asan bato?
3: Eto, katong giplas ni ba?
0: Oh, yan ha, paibigin siya.
3: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kaya wa kay ibigin siya.
5: Kapag may you and me,
6: the soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: umaga.
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ang Janggi-Michon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janggi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janggi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janggi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, Choy! Basi, pwede ko na kabakal si mo Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing manamon nga love life sang miga ko.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mo, di undang na kuha na. Wala ko gapatad o lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto, bantay lang yung ka. Ipakaon kayo ng resibo ba?
2: Ayo. Lena, si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: May kaos imong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga, ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Dalawa ni gawas. Di natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni, oh. Pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di man na ni mo? Ihatag ako. Aman na. Ambil na. Oh, ihatag na sa ko, darling. Tanang daog. Ihatag.
2: Darati, oh.
1: Oh, kana ba? Ambil na, be.
0: Siyempre niya ko, asawa. Balimbing po ni kainda ko.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo.
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukha ang resibo sa lasto.
1: Ah, daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ani.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
4: Hugot pa more!
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

kung si crush na ganit mga ayot pabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po kagabi.

0: kinain man, tas ang damgo ko kagabi man. Jutayan na ko ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko no ka mo ni Aga Bulak. Kunsin ako no makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan ang ingunan. Sa panahon na mo, wala ginaamot, karong dagan na kayo. Pwede bulingitan na kakita to. Napay ariyos na kayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag buitag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babaeng ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dejog ko ganahan ang mga adik-adik o purma. Dejog ko ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na di kay mga lalaki ro sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatong po kong ingon anak, kaso kunot na magugupanin. Namdala na sa kong kapanahonan po, noon kong punig ariyos siya kong dunggan, pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artis nga tao. Mao na klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay ah, ngadlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo, kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol, gilisa na lang o kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itong nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod man gud ako sa kong toong kamot.
1: Padabay.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?
5: Hugot Amor!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: bundok, maluhoy ka, hindi pagabutan ang ipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nainyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabo, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!
2: Nongkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man ang akong bike diri. Balon ra ba to akong bisikleta? Pang cross country ra ba to akong bike? Pwede pang downhill. Ako matong bike ang sakyan atong tawhana to. Gigawat yun siguro to akong bike. Ay, balik ka rin. Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik ka rin. Madakpan lang yun si Karol Portlan yun si Kagamot.
1: Hoy, Kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Pandamay, ako asawa.
1: Ako tong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, malang ka?
3: Mauma, darling. Mauginay sakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po kong biking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills sa maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kaya wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun yung taon, lagi niya ako asawa yung maglagot.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
7: Tayo

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
2: Maright.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio. Easy.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글
4: malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
5: Hugot Tamor!
6: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
8: These

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, murag lain mo kag tinan-awan.
3: Dai, dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Uti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mo anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindag isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kagdubok, napay mong murumuro, di ni mong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Nagsinglon, tanuhon ka, drarot. Saman!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Huwag ka ng pilit niya, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait, itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo, mo na isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: Puti pangrilo, may oras. Ikaw.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: dung. Palungang suga, dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha, mag-on.
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Dahin,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Baby boy, hindi porket taken ka na, hindi ta nakamaangkon. Sa trot lang, ang manok, basta nakahigot, mas madasing madakpan, kaya hindi nakapalagyo.
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy. Take it slow.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kinahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kainom-dom ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugdang musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon na kang sinilas, bayabasa ka na. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila Iro diya, Mangkanur! Mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot! Basing itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Makunadlo ka ng ilang Iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... panamay, kanakaw sa ilang Iro! Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pabaka kong ginawag, Toy. Kaya makagabain tao. Nanay, Toy, akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukoy, takoy, takoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin niya kong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw ko pa, Toy. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo reaction ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pano, Toy. Lang kong paka, Toy. Ha, Toy. Ayaw, Toy.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Iba.
2: Yes?
1: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
1: Aw, paano ka man ka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chip.
1: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
3: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tambok ako na nak. Tuod ba nga hayo eskwelahan na hataghin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat! Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tuma na, oy.
2: Ah, busugagi na ako, oy.
0: Ang patot na kamumho pang aga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor, hanggang loose pad na makada sa kagutom. Rawa ko, butod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog.
0: Kalami. Tisatot, asa man ka ni kaod gawa magkikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: O ba?
2: Oh, lakaw na yun, kay para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko, di mo. Wala lang ka manangis ako ang ibiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
3: Ah, bay. Ikunsa mali mo nang namatay?
0: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani, Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
3: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
0: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Ano kibiyaan ko di mo? Makakaon na yung kuron. Kutom na magkukayo. Uhilak pa yung ko para pakanoon ako.
3: Close na, ha?
0: Close lang, Ibe. Kusog pa magandik kay ni Mananday.
3: Gitanda yan pa yung ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
0: Oo ba? Padamay.
3: Dulog na nga.
0: Paloy na. Ayaw. Bago kayo dali.
3: Ipansak na.
0: Ayaw.
3: Tupan mo.
0: Patawasan ko na rin. Patawasan mo.

0: kita, pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lagi ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
1: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio.

0: Hoy! Hoy! Hoy, Ingoy! Ay! Anong pinigay mo dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Manayber! Nagahanap man sa natabi, isignal!
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Manayber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo!
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal lang hanap mo! Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog!
1: Aw, iyon naman tabi ni Manayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi! Natunok kong lansang, oy! Sakita na, oy! Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor, is my name, hindi mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa, na, usama na ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna nung pag-check-up ko dire!
3: Oh, talawa! Ikaw, kalintura lang gani ka! Pa-check-up ka na yun! Mas grabe niyang ako, akin natunok yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, maunsa ka!
3: Usay mahadlok mo, bate, bago na ikong kahadlok, kaisog na ko!
1: Dito tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para magtawir hon.
1: Unsa pag yun? Oh, sige, sir. Higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Gano mahadlok ko ko nga kaisog na ko?
1: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mangkanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
1: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nag-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kanako sa dagom.
1: Ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko.
1: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Magpakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
1: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

tumas. Suaki da ipakigatas. Puro kasana rabas. M-O-R. Fermina.

0: Caroling!
1: Day! Day tabi mag-caroling.
2: Sunod na banggi.
0: Caroling!
1: Aka na nga ning hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
2: Asin sarupang banggi.
0: Caroling!
1: Makulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
0: Jingle bell, jingle bell.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga bata nung sa panahon karo, dili juga gubot. Magsige na lang rayon.
3: Uy, tiguang, tabis-tabis mo nga. Astig ka, chuy ka
4: nila.
2: Galaw gaw ni mga bata ni, nagtuo siguro. Di ko musukol ng rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto. Ah, ibdon ko ning madrika kao dili bunala sa mo. Tuh mungkin kamu sokol. Udah lah temuan yang merdeka kau.
3: Terbaik.
2: Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, tigua. Ikaw na nag-leader-leader sa riot ni, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, pulis. Siya nag-leader-leader sa riot, sir. Maguragay kung niagi na rin pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Oh, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon anin.
5: Kada.
2: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at itong mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Ulog ko, buhok ang dako. Balik ka rin, balik!
2: Makala ka na.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akin. Kamu pa?
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!